Punsihibu honbiraro solaba thawai se kiratli paklaba taibung ipak se karam lan gani jagat ki mapu uiriba thawai gi mabungo krishna

Taibang bu sembi basu, manghan basu ngami, jiba sing gitung na fam. Uiriba, kurum jari jagnatha.

0: ngā sī gī nā tōm dā tā bī rā sī. ngā sī gī nā tōm dā tā bī rā sī. Hello Manipur Haksel, live phone-in program. Mī hūn kā hē nā tōng bā palpitation hai bā hiram sī dā expert oi nā lēng sīn bī rī bā Dr. Laurembam Gaitri, cardiologist, Thobal District Hospital, Tharam Lanthok bī rī bā Haikrujam Devendra. Hauzik tā bī rā sī. Hello Manipur Haksel, live phone-in program.
1: Hello Manipur Tabiri Vasing Bu Ahan Bamakta Taram Nokchari Nasi Sirai Nubit Oibana Mahuksha Gum Haksel Gi Live Phone In Program Thamjari Akoina Toina Tengaba Anabasingi Laktagi Kuiga Heart Ka Mari Lainaba Madi Heart Ka Mari Laina Dabagi Dasu Adumaktoi Mihul Si Kuigi Normal Chongi Bahul Libasi Dagi Kahena Chongba Sigi Matang Si Kuigi Doctor Singh na palpitation haina haibire masigi matang dani ngasi khana joga dauriba si hiram sigi matang da hujik studio da lengchen dana lebire koi cardiology da dm lobirak laba du ka hujik district hospital Thobal da cardiologist toina thopu biri bi doctor Laurembam Gayatri ni doctor na chilaba matam kai thopi don lengbirak pagi da mak thaga chari taram nok chari miyam na ngasi gi thorum si da saru yabina bagi da mak ahan da telephone number sa mutang not to shin bigani hairi basi da dial to birak laga lengsin biri bi doctor da gi thamjari ba mihul ka hena chongba palpitation sigi matang da khangbining basing hang birak pa yagani ningsing jage 9362327078 amutang ningsing jage 9362327078 hang dena thamjare doctor da gi khangbining basing hang birak pa yaragani doctor ekhoi gi mihul chongba si normal chongi basidegi ka hena chongak pasi adum marak marak ta khoida adumak thengne aduna masi kaya yamna kanna chonga gadi palpitation sigi ahan ba masi karino haibdum tatapio
2: palpitation haibasi khoina definition in a higher gadi chumaina hai unpleasant awareness of own heartbeat ana akoi ki heart se dum changna na chonga gadum lairini pungkumari adu araga so khaina akoi ki mihun china heart na chongi habase isa da phau de adu bu kari gumba akoi ki heart na beat to base isa na power aba adu mata adu bu khaina palpitation hai ra khangne aduga palpitation mihun chongba phaurak pasigi maram se oira pa aba dam khaina koi gi maram khara da gi mihun ji phawra pa ya isa da
1: hab
2: di koi gi chongbam thok pa chang da gi he na chong aba he na fast oi na khongjel yang na chong aba aduma koi na phawra pa ya wi adigi khongjel ka he na khongjel yang draga su ma gi mihun gi force force am kal laga su isa da phawra e adigi koi na chang nai na regular oi na chong ba sida chang nai da byar aga su isa da phawra e marak ta mihun ama lep ki baman ba kan ki baman ba smai na phaw ba su yawi adegi he na marak ta extra in a bit to sala paman ba su yaw re aduna koi si loina mak se makhal any maram dagi oi bada koi na mi hun chong ba si isana power ga di adu bu palpitation ina khangne
1: hoi hoi to sam na har ba doctor na takbir si koi da mi hul hulli ba chongi ba si isana akai normal in oi ga di isada ka ya kan na phaw ru da bani adu bu phaw ra ga di madu kari gum ba khara normal du dagi kitang hendo hinjin le re ha ba si takbir bani phone call am telo khacha ga hello hello phone ngai jaboi na masigi symptom se doctor symptom si isa da kamaina khangja ga da ge aina ai palpitation le re ha ba si
2: koi ki koi na na ba sing da su yam toina koi na mi hun chong bra ka na hang ba da koi na diam casual oi na masana khanga mani na hang ba ko adu da na ba sing sin di mi hun di dum chong ta ba ni masana na khoma pa su dum yawe tu na koi na di mi hun se koi na ga pakhat la kan da na traga lam jen ga chel ra ga nga hak le pa matam da dang dang dang chong ba do koi da pakhat pa matam da su pha wi da na sam na ba da kai gum ba thukat pa ma tho aga su adu ya ngang sing no ra su pai kha gi oza na ga question hangam da e du gum ba da mi hun dang dang chong pa du mai na maram laitna chongak pra hai bodo dukan da phaw bodo koina khutna thabak ta ga thamma ga masa khar pa ba mi di khutna pai ra sudum phawe aduna te koina hai se isa da sum laina sum phamna sum hipna sum chatlingai da dang dang

0: ganing tetap yo
1: koina maram du khanga mahai di koina cda di pakat padagi tau bani na traga na hangoi tau bachang dagi waro badai ngasi tau we haraga atap atop matam da tau draga di madugi thabak level du na so rambei anxiety le badai so rambei pakat padai so du bukai gumba chang amagi thabak koina in exertion tau matam da adum hauraga di adu kai gumba problem malai re habu koina khang du ne
0: doctor
1: atu ka nga sagi palpitation da koina heart katangi heart ki ana ba hai sina amukare he na step to second step yau gre ko aduna tabida irai lai ba kai shu yam kanna akoi gi physiological oi ba maram da shto ba dum yau e sam na hai ba da fever go ma tor sho akoi gi heart rate ki chang se heng lai de gi miron bi sing da shu dum mi hun chi chong e
0: adu masigi ka hello aduga masigi mihun ka hena chung buse doctor masi amna tuina thengar aba aduga masi kari gumba heart ke mari leina pagi chi chingnar agadi ekoina kari kari pambeina doctor na masi khangdo pi bage maki asoi ba thamoi gi heart ke asoi ba leram gani hebse
1: akoina kai gumba patient amna mihun ka hena chung e haina opd da or emergency da lagta ra gadi ihan han step ta koina magi bp pulse yengani ko wangi bagi chang do kai gumba dum heart rate tikem tau da bida chong bo si yawe nanga sa haje gi badmai na aduna heart rate irregular oi ba chang nai da ba adigi marakta abnormal beats lak ba adigi marakta kan ba yam ka hena tapaga su masada mi hun chong bo ina phawe kai gumba force yam kanna beat tau ra gadi aduna isam sam pada di koina heart ki orambe ai atopa na ba orambe ai duna koina routine investigation di torni e wat pa gumala ibra e wat laga shogai ki heart rate hengalak pa heart ki beat ki force hengalak pa duna mi hun jom pa wi awe thyroid ki anem ba wang ba lai bra ha bagi su koina blood test routine investigation toraga khangani aduga heart ki oina di basic koina ecg ma lau birani ecg lau ringai ki second khara du da mi hun je kai gumba chong ta ba oira ga su koina pung kumari gi na tra pung hum drain thoi gi oina holter monitoring na ecg se li sang se na lau bai adu da marak ta ma gi sa gi chang nai da ba de mi hun ka he na wa ba sa da
0: na laga loina ra ga
1: chal laga tham ba to koi chap pa su dum yai de hu jik ti hen apik apik pa machine su thoi ga dum ai di daily activity da ka shu kai ba lai ta ba aduna koina marakta numichupagi manung sida marakta mi hunchang narakta ba de wangkhatpa nemthaba adui marakta skip to ba si mam se koina pickup to bangame adegi heart ki valve ko magi anabalerba na traga heart chau thokpa heart ki function handara part failure gumba da su mi hunchong ba se dum tawe aduna adugi so koina echocardiography gumba taw ra yengani
0: phone call on teloka chage hello songgi mingli from takbiro wanghang biyo
2: hello
0: tajere tajere
2: ta kam dagi tukam banu
0: banu takpiro
2: no kedre hang jen buje sum sha je
0: hoi
2: aba kha sum sa sim tu ga khola ga thai nan poli wan sem ga do bus pham mo ga khola pa dagi sum nei bi da ju min je mu amu mu tak nang chong ma de ka lang ma sa lak tok pa sum to bo si ju yin thu bo da dra ka ma ga dra se to thu bo da ba ka su a thoi do no di kan tau de ju ma ma ka de adu hadin tu na bidi to ba ko yudi ko idri
0: hoi chahi dum ta tak piyo doctor da
2: ta hi ya khai thoi mu swe
0: hoi doctor te hang biring balai ri bra dum ya ra ta
2: yo ji sum wa ba do na phi dang dang dang an tu nga ngat le ga di nun phagi ba
0: hoi hoi
2: ji sum jam ta nun tu boi de ra ing tu pa da ga wa chitra
0: pani pani
2: doctor de ta khang jena hu ge
0: hoi hoi tang kam de gi bhanu chahi yang khai ni thoi doctor tak piyo
1: misada na hangoi le ramong da gi akai ba ani lak pada adum yeng thok pa ha ba si di phada phai kwa kai no da maduna yam na sel tum chang da na kot na taw da bana te mana na pa phc oi ro ma da dum ecg ma lo thok pi ba routine blood investigation to thok pi ba se chahi ni pu gi ma thak tlai ba mi oi ma da di adum dar kar we adu da sa yim hun chong ba se thukat pa pa khat pa da gi isada khoi rang ba lai tam ba matam da su chong ga di yeng thok pa di adum dar kar oi ni
0: hoi aduga masigi si karigumba heart ka mari leina daba ama aidi pakat pa thukat pa degi aina chelu ba chong ba thabak awa ba suru ba sig dai da thok pa sing si di adu ma gi normal loina hanjen jaki ba gi wafam ma ga leire adu karigumba heart ka mari leina ra ma ga di doctor masigi si na kari kari complications tholok pa ya ba gem ta tapio
1: sage koina laina ama laibadagi mana mi hun chong ba oiragadi koina kai gumba ana ba se khang matam chana khang dok traga di henjin ba gi rek sama dum laire like any other to pa laina ga chana na
0: thamaga di
1: antuga koina

0: 난 겨울밤 내 가다이다 겨울밤 내 가도움다 리상식 내 띵톡크리바 가리라 북라망다 이세이삭 나삭 나삭다리바식 라싱 나 코이기 세이드 내 가다이다기 랩드나 우라우 타라우리바 헤이싱 자이비 증상 나쁨데 랩레바 우팔 와팔 히팔 리팔 나 코이뿐 만나나한 마크 에이부 가리기 호름디 가리기 권웅이 닐 콩오마락다 나테이드나 탐비람리바 흥아시디 나 코이기 나락다 락라바니 에이 sana kunung gi sarang na pun sida amuk halaro
1: santaro
0: his
1: santaro
0: konji la sina kari kaya da kuitum na kraba pun na arsib na ma ida
2: ima gi bu kari no nang na tauri ba sibo
0: ima
2: lao chang la sila o aying banung sila sidi asaba lo pu banung sidni yehen ba phate
0: ima be ma hat te leje rakhi nong pok mai ida mieng ta biu pudong la ba sna ai hing mo shu gi ngam ja ba ko ro gi nik nik la ba mieng la bi po ma si da ma ho sa le rem bi na san ri bu ku mai o tha mo er si
2: chang la si ni nang bu sa ba thak pa ka su ni om amat ta nai di la o ni na pai bu mo gi sana hak jang su i ho wi sana ko nung tha dorok pa ka ya hang ko ira ba no nimit ni ni khak ta ni hai du na lak pa ni ngasi mari mangani sujin khre
0: ma ima hana yobiram lo
2: na pai bu mona saurani kai no nang na tawri basi bo ado yam na sinaki ba thabak singa du su ama ta pang thok lamdi sana ko nung da na maru lama ngarang bor mantri gi pau prak lami e khoi pum ba thin da na sana ko nung yog da ba yadra bani
0: ima ga pabung ibung ga mang jona na khong san biram lo ayak ma da bu una rakhi gi mai ke yoshi gi kungang manga gi khajna gi wari edo ai lo sin jarak lage
2: aduni dana imagi bungo adum na haira badi na pai bungo na kari gi saugani na hak na di sana ko nung gi thaba rajniti da gi thaidong na ba hnai do mun na bhap ta asuk chau bulai ba asigi bhara se nong badi na kok ta pu ga dauri bani

0: ganga nang si lam hin kreda kana gumba ma da oira badi nang sei ba sing khang na tara ga da hey ma maya
1: oi kai da bi ngarang gi do
0: cha bi nang na thon ba ngai tani
1: adu nga si di kam da ba
0: ai amu una ba ngam roi nga si di ne karang na sin tara ke puja gi lai khara thimi na ru si ko Lucky was you cut a hybrid of Muba.
1: So I didn't hide on gay. My cone. I do Nasibus in Banna, Puning Bulong Lam Libro. Horrendomy down where I'm the Puning as in Banga, Canada Glavadi, Madogi Bizar, a yaw ago.
0: Machine busy. Nang not soon he hit Dodina. I eat Tamoy the Gadigum, but I don't but I'm a tongue tam never would never say. I am the Hector McDahanba.
1: I do boos in Bangi one.
0: Adubudi, Mayana, hai bang ang tatsunga da banate.
1: Anurad habu, Mayana, ang ang wedding ngay dagi kang lae.
0: Adu, pari joy bu sum labro.

0: lo sana lupa nang na pa malo ngasima kung ang sa tadok tung sat kada bani
1: karamba sana ya tang tak piram le maya mahakahan ba una bakan na iyon nung dasong tedo na tawaya si taramba na kwa itagi parami adubo kari hayram labagi ay Aigi pokse pam kongang asida leiba yadre. Kai mahaki mahaki sapam uje pa pau pa pang leroi maya. Nang taudi asak pa mai dini. Ai koi na tango ini. Anarada na hagayo. Hauzi leba ning taugi ya tang ngak pa na pabara. Natraka. Lai se iro nung de sung te duna tawaya se ta ke duna wa ba pum ba si ko krasira
2: mate adu di jubaraz ga mukta ga unako
1: unara roi maharaj na kari hai birami khangra
2: khangle haram ga dabado ai khangle
1: ai khoi dia hing manatra bani ai khoi gi lai bhakti atma ghat hai bhuna mati chap chaban Aduh, ikai kang dapat temu ya si kita mak tahin betari malam Maya. Ayo mau bu pura ga, kulla si taduk tu nazar kage. Maya, ing bu ing dapat ikan anak kang ni, si ya si dah mikup amat tang wajar sejauh beras ke unama panak payah.
2: Anuradha, kang ni. Kari hai ga dabano matanga si yaura badi ahi wa khalwang malan kre
1: lan kre sana ai sukari sukhandre nahti ma pham masi da suma ke hoko ma pham masi gi wari ga iroi na hoko adiko jubarasu Masih maksan aku nung yogi kata pemali. Adibu, marak-marak temah aku. Amat tuh lupa sulak tuh dia aku.
2: Anurada.
1: Nang suka benar-benar. Kakak Numaya. Ingon dari nang nekam naga. Si. Kujia si. Kara bibiyo, aduga hai bibiyo. Kungang asida, lai bakti bi anuradha giwari di, namduna, dohan bikre hai na
2: anuradha.

0: chana ya tang amatang ai jeri
1: hai biu mazai be ma
0: kaya da koi na khumbi ra khraba pa khumno ai hak tin na nai nu pi ni
1: kari taw ra ba
0: ai matam khara sa saru ki ge
1: matam khara gi da makla
0: matam khara na tra ga punchi oi na hai basi jubraj ki aning bagi makha pol han ja gani
1: ai gi di ahan bu una ba makta da hai khraba da ni
0: ratanpuri gi rajkumari su singna khida badi natti alkalaiba ki jubraj asuk ling jel khai asuk puksin je li hai basi
1: ngado gi mamang da mashi ma ga khanglam ma badi alkalaiba ki jubraj di wa ani ngang de to olavi kana le jitra bi ma bu thmoi so ning de hai na
0: ratanpuri da ling bi rak tringai da angam athau ima maharani gi saraw ma du khang biram la badi
1: nimittu da raz kaina shu ai inak ta lalam dra badi ngashi yashigum na ngang naram no
0: ngasi gi asi gi da ma jubraj gi pukning bu yam na nung nang la bro ai ma kha ta na sang thara roi isha gi nungai na bagi da ma mi gi pukning amat ta khang da na kap tu na hai jaga da ba ai

amakpa yaudraba thamoi gi mami tariba ai gi mai thong sina nang gi thamoi bu huge thorang jakibadi natte lakna gi khallude manja thamoi bu supna khaki thamamba ahingda kupet cafe tanik tanik na nganjaba tandan gum nang gi namangda nganjaba khaktani famisai gi khudol gi ahum subada amuk lanthok chiri ahing gi tandan famasi degi huidrom naubui gi naitum khonjelda khaidem imona sairingba surjitna sairang beisei

0: Alo. Alo.
1: Good afternoon, sir, madam.
0: Good afternoon, Taram Nok Chari. Ahan ba telephone wari sabar si ipa pakat pro.
1: Phange sum toy na do nam ki jun gi tang ku na da phange to ga aphom phong go pa ho kan da land ta tre.
0: Hoi hoi adu ne koi telephone ek phang ba ga good morning sir and hairak pado adu da ngak pra haina hangjari ba. Hoi hoi.
1: Aba phom zoi na re do de gi kanab me am lok selle.
0: Hoi.
1: Ngor da zu. Phange na ina kanab de low re phange na ina hai ge na ne. Mhm. Aba phom do to ko ne. Indege zungi tang ko ma do yam sa hara wa me dam du mi to ai ne yam na
0: hoi hoi
1: aina su kana ba do lo ge khana na dum wa phom du pukhat pa ne ba do direct phang na ba do wari do me dam ma ga wari du sana ho kan na aina ha ge do wa ge do ha ge na ho de to me dam du na zu eh lan ta ki ba ma le ne na har ko do sin ga ti me am ko ai gi wa hai wa ta du me dam du na ko ai ba ni wari sana ba do su me dam ge pa ni sana le ngai ma dam du na ko sai gi o ro mi ara pa tu su me am dinar ewon the pond land da ki bu yam nongai ti nongai tel haire ebam he dam
0: hoi hoi
1: ado aina haide ge wa haide da nuwa taning ba gira
0: ado
1: me dam du ki taning era re do da taning ba dang me an ta polyam to wa haide ne mutu da
0: hoi hoi
1: aina di la na du ma tung da pam to we du ko ma tung da su to je ba ina anta de sina mo ai phanga kan da dum aina haining ba dum hara lo re khan ba anau ba kolara su dum phangjan on dum khan ba haide
0: haide
1: ba haide me dam aina
0: ado yam na ke su kana ba na te ko jun gi tang kon ma nga nga si July ki tang tarater ini yam kanaba natte yam nungai jai ming leifam han hai bi
1: ai iram sibai mai la ka de ki so ka yam sana thoi ni
0: sana thoi
1: a ko gi ai na tum lai sa ma ka tang ne tum thi ba de de na ye do gi thong da tum thi je ma thi je ko thang ai jene ta bi ra ka di lai yum bi ba ma ya thina ko lai sa yum hum da hai di ba lai di je tham bi ra mo ai lak da ge ne tum hai ba ko do ga ai ku re ᱛᱚ ᱱᱩᱱ ᱛᱮᱱᱜᱤ ᱪᱤᱫᱟ ᱜᱤᱱᱮ ᱵᱟᱭᱱᱮ ᱠᱷᱟᱝᱜᱚᱛᱮ ᱜᱤ ᱞᱟᱹᱭ ᱡᱤᱜᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱟᱭᱟᱢᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱫᱷᱟᱢᱟᱜᱤ ᱠᱚᱭ ᱫᱷᱟᱢᱟᱜᱟ ᱠᱚᱭ ᱟᱢᱟᱨᱤᱞᱮ ᱱᱟ ᱵᱟᱞᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱢᱮᱫᱟ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱡᱩᱱᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱩᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱜᱤ ᱥᱮ ᱟᱭᱩᱠ ᱥᱤᱫᱟ ᱯᱩᱝᱢᱟ ᱯᱟᱞᱟ ᱫᱚᱭ ᱫᱟᱱᱮ ᱵᱟ ᱟᱭᱱᱟ ᱛᱷᱟᱵᱟᱢ ᱛᱟᱠᱮᱱ ᱡᱟ ᱵᱟᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚᱭ ᱜᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱮ ᱛᱮᱱ ᱥᱤᱫᱟ ᱞᱟᱭ ᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱨ ᱥᱤᱫᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱟᱭ ᱡᱮ ᱚᱨᱟᱠ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱟᱫᱩᱜᱟ ᱟᱭᱱᱟ

Tahan jakri ba isay sigaloy na na. Tangkak sida, tongan-tongan ba saysak pa singdagi. Lawkat jaba matami saysing, lantok to na tahan jaba loy jiri. Ngasigi lawkat jakri ba matami saysing asigi, saysak pa madi sayring ba sing matang sitna. Ahan ba matami saygi kudol da saysak iba ahay bam sam sing, sayring ba thang jam kora. Ani suba matami saygi kudol ba saysak piki ba samurai lat pam Sanaton Sharma, sayring ba Huidrom Noren. Ahum suba matami saygi kudol da saysaki ba lalambung imo, sayring ba Joda Chandra Shanasham. Mari suba matamisegi kudol da saysaki ba sagol sim Tijendra, sayring ba Kolom Tejesur. Manga suba aroy ba matamisegi kudol da saysaki ba Bachaspati mayum Bityapati Sharma, sayring ba Bijayant Kumar Sharma. Matanga sida tongan tongan ba saysak pasingdagi matamisaysing lantok tunatahan jaba loy jaray.

0: sana kon da ching liba kang amadi leipak asigi kungang amasung leikai sing da ching nari ba kang ase ayuki zakza matung da pang thok na bang aktani aduga sandhya gi matam da amuk mandi sing da hanjin narai adudagi di arati ne sing ba kaya thogan jai
1: jaya jaya jagannath।

nonglik ni nang di aigi thamoi da churakli nongju soida na thabir uko sei khanjarakli ba aihak wangkhai dagi ichan athoi ba amasung baratsan loina na radio tabir ba pomna makka tami nazage hadrus ibirei lanthok chari marup sing na khanbirak ba dudo masamak na saireng ba masamak na sakpa aigi sairang ba anil rk

Good evening, Manipur. Mesti kita lagi mari subda tabiresi. Nungsit sitna una selengli. Isai isibu sesekli ba hujrom nauboy. Sering ba ekedaten suba. Isai isi kita mai SMS tabirakli ba marub sing sina. Bamon kampu makhale kai degi atomba elangbam ichi renubala tasau joichan ithimerebika. Isa singama di bamon lekai degi isi irungbam Dhaneswari gapuna tamina jage haiduna. Pongdok pirakpa SMS makakni. Marupsi na kwa dana kan birak pa isay lang toksari punatami na si.

Labour nang manung zabi makhong da isai sibu se sekliba nomai tem solendro sairing ba ekenda ten suba good evening manipur thorom si kudol gi mapan suba da lanthok seri isai sigi damba sms thabi rakli basing sina itam nungoi degi sagol sem kanan bala laima hitler maitei ras maitei khundrak pam choinu yorbung degi sandam ibem ibemhal wangkhai mayum achobi mayam sina khoidana khanbirak pisaini kudol tamjari

Sayol sida tabi krei. Thorum lan thok pi kibi. Kang abam manau. Thorum sandok tu na tahan jari basi Akashvani Imphalgi FM Sangai channel ni. Hauzi pungpa masida Manipuri film isa yani khak matang matang oina tahan jari. Kudol gihan bata tabi rasi. Kaurage film masidagi Madhuri na sakpa isai.

kudol gani subuda tabi resi mani toiba hlamda gi lokacha ba isai yamaka sesakli bi pusparani sairing ba romi mai tei serang ba tomathangjam